te parlo ngila poiru ha ka bakut jong ka program text your request ka manta step ka bon chapi na ka akashwani fm jong phi ngai kublei ye phi ki parlok baro ki blei simbanta ha ka ne ka program manta ka step wala long ki tu ki ba pha ek request ki jong phi le ne ki tu ki ba shue snap ki ne ka program kania kubju ka jing ai kublei na ka leng jong ye phi baro na ye sa pat

parlok nong ngap kasi teng singi ka basuk ka bakmen ye pi ki parlok ba i e jong nga nga pa yang so bhai pi sha ka ni ka we pat ka program ka fun unlimited ka pa wan cha pi na ka akash vani fm jong pi how fm she spot live point real megahertz but ka news on air app but kombo pi tip ha ni ka program ni jo alam ya ki jing tip ya pi but ka day tang ban che bria para no ngap pat mga rj but pi but ha ka ni ka program ni jo kli ki jing tip ni kren ki ki halor ki phang gi ba phel ba phel but man ta ka sing an walam che pi ya ka jing tip tang ba shwa ka tang ni li ban ngap shwa ka ni jing rai na but thing but snok ti but ngai rj banda ha ka program fun unlimited ka ba wan che pi na ka kajwani fm jong pi

តឡងឡងស្ងាប់កពរកលាណងយ៉ាយបាត់កានអាយណូអ៊ីកជូបាបកចងកជីងកទីបកបានីងកងកបិនតាគីប៉ារ៉កចងយីបាំងឈាស់ណូទីបេតងីអានីកពលពីតនបាត់ងាយអាជីបាន់ដាកប្រូក្រាមហ្វាន់អានលីមីតេតកបវ៉ាន់ឈពីណាកាកាជវ៉ានីអេវអឹមចងពីមូតកជីងកទីបកបានីងកងកបងាឡាវ៉ាន់ឡាំឈពីហកានីកស៊ីងឡងងាំដុនកជាតងាំដុនគទីងាំដុនថាប់ញ៉ាងតាំងបាងាឡាបាន់គីវឈានិងងាដេកអេតូគីជូបាបគីប៉ារ៉កចងយីគីឡាណងផាបាត់Yes, my dear listeners, for those of you just tuned into our station, you're listening to the program Fun Unlimited coming your way from the studios of Akashvani FM Jompi with your very own RJ Banda here. Well, our first riddle goes like this. I do not have legs, I don't have arms, I do not have wings, but I can climb upwards. What am I? Well, you have answered the messages. I shall read them, all these answers here. It's overwhelming to see so many participation in this program, and I thank you each and everyone. Okay, here's one answer. Nga kade kokot kudi kresen renjai na umtung kajubab kajong pi kadang light motina persyang biang sakawai ka message yang pulih ni opol ong hello RJ Banda la bande ka kot kudi pi nga ibadu na mau shibut padu na mau shibut ka jubab ka jong pi kadang lain to ngan sa aino ka jubab ka badin ni tambala da pidang kwa persyang rup kila ban persyang to la de ka er ta ti manga ibadu lao so tun kadang lat badu lao so tun la jan de mo to sakawai long hai RJ la de be kabol pi lada mdeng an persyang biang manga dei pa hep na rengsau pa hep persyang biang mo jubab ka jong pi ka dang light kam dei ra kabol di sakawai ngan puli hakani ka por kani ka wei ka message ka kot kudi ne okay ka PIR option yang a ka option ka ba r ka dei ka option ka ba ning kong ka dang light kam dei ka kot kudi I ong shushu iba lung rentatiang long shujubab laka jubab shibit haka FM requesting ngam yo shimbentare pi banga bunkam to kamlele kamper ngin saya shupentem ngi jing rai tang bashku ble shibun ba lung rentatiang ba pi shimbenta haka ni kapo di ngan puli shushu ki message hang ni long hello RJ ka jubab chong ngate la deke aeroplane la da kam de smo ba wat smo i a mo na mar ka de ka sien ka ban ning kong manga i du du na ma hati ri phoi ku ble shibu ne du du na ma hati ri phoi ni petang so ba ye phi ba pi la shim ben ta ngi ka program but ha ka ni ka program nim ju Snowy A lada ka jubab ka badei ne ka ba light ru kampia na marba ka dei tang bangin ye song tenat pan ye biria para nong sga pat manga hangni I RJ ka walam mi phi ye kini ki chingin tip pan ki pang ba pher pher bangin ye kren ha ka ni ka program pat nga nge kanum dei ka ba khadu ru phina ye shi benta ki we ru ki program bangi walam sha phi na ka Akashvani FM jong phi pat ngi pdiang so bha ye phi mo khuli shi bon ye jing shi benta ka jong phi phi la ban persyang biang ke aeroplane kam deng ong ba kam ten thap nyang mo to persyang biang mo tangan ai por sa katukan ni sa kawai gan puli ang ni kapor kam message lo ang mga idudu na duduk singkili la bande kabalun kabalun kadang la ja persyang biang mo sa kawai ka message gan puli hang ni iwan salan ila ang ba udi ulo o kajubab kadang la iwan salan persyang biang to iwan salan ilong kabaji ni kapor em kabaji kapor kam kadang light hakawi sakawi ka message on okay ini I badeng mau tari ti layo I kujubak ko bade ingat nganum puli shi kujubak ka jopi ko puli shi boni jing shem ta jopi I ai sharu la yo I kujubak ka bade tinganum puli shi kujubak ka jopi sakawi ngan puli ngan porong hai anjela de bet ka iba hep ring sao ha kani kasien ka kenti ka ba la yo ya ka juba ka ba dating anum puli ji ka juba ka jong pi sakawei ru ini parlong jongi la yo ya ka juba ka ba dei I dei okay oh I kong deng na mau shibu I

Ong ba ka day ka bol em ka jubap ka jong pi ka dang light to prasang biang mo saka way hang ni tati RJ ka day ka ta ni dam day ti prasang biang mo RJ mga idudu singkli na boy dudu singkli na boy prasang biang ka jubap ka jong pi kam day ka mata mo to prasang biang tati la day ka persbin pi ini kap chupap chupi ke dang lai prasang biang nam kham ai ka teng ti parlo jung i bla pha ya ka jubap ko jung i ka jubap hang ni sakawil ong ka jubap ti la bande ka i rovi alami la yo ya ka jubap ka bate ti kubli chi bon e rovi alam ya ngan ka jubap ko jung pi ban ngan puli ya ka jubap ko jung i mang ka ban ai la chu shu i wi ki parlo ki jung i bagi nang shem benta to puli kenang-kenang mo ngadang shuwan temai. Oh, aku beli shibun eh. Tanpa parlok song pa ban ai bat ka kerteng ngaju song tenat. Abang ka puli ki message ki jong pi nganda yok ban puli bat ka kerteng kan kam song tenat. Hang ni long hai RJ da ai biang ka jingkili manga ikong mem nga thai pilai yo songo ka jingkili ko ngam don ka jan ngam don kiti ngam don thap nyang tang ba ngala ban kiu shaneng nga de ka ei to ong mem sa persang ka tu ka juba sa ai ka juba mo ini ba du laos otut la yo ya ka juba ka ba de tingan ng puli yesu ya ka ni ka juba ba kinti ka ba ari ba du na laos otut la yo ya ka juba ba de bli shibun e ya ka jing juba ka jong pi bat ngan sa ai ya ta ap no ya ka jing tip ka ba ar ini ipalok jong i switi ri long biang ba ka de ka aeroplane ta ba ka ta ka dang light per siang biang tongan ai po sa san minit bangin na ba pini ai ki juba ki ba de ki jong pi and rating and jam no sya ka jing tip ka ba ar ini ya sangap no shwa ki ni ki jing rai ka tu ka ni ban ngan sa wan ban ai ka jing tip ka ba ar bat kum juru ya ka juba na ka benta ka jing tip ka ba ning kong

parong nong sengap kepor kelanang yai pangan ai no ya kajubab na kabenta kani ke jinggen tip kabaning kong bangalawan cha lam cha pi ha kani ke si kabalong kumni ngam don kejat ngam don kiti ngam don tap nyang tangba ngala ban kiu shaneng ngadei ke ai ti kijubab pila pa bangan sepuli menta shipang por. Yes, my dear listeners, I'm going to straight away give you the answers to our first riddle of the day, where I had asked, I do not have legs, I don't have arms, I do not have wings, but I can climb upwards. What am I? So you have shared your answers with me. Before I move on to our second riddle of the day, let me read a few of these messages that our friends have sent. Ini parlok jungi lo ong day ka kot tharai kong mem ka jubab ka chong pi ka dang lain ngan sa ai noi ka jubab ka ba day mentash pang por mo di ba nartyang ngala ai ka jingkeli tenang ya jubab la dadang don por ngan pulis ka message ka chong pi in rating ngan jam no sha ngan ai noi ka jubab na ka benta ka tu ka jingkin tip ka baning kong but sa ap no ya ka jingkin tip ka baan nga day ka I parlok jungi ini tina na umtung layo I ka jubab ka ba day ti kubli shibon ki jingkin benta ka chong pi shushungan puli ka ni ka message ni or RJ nga iba na mau shibui day ka dok ha ka jubab ba mau shibui ka jubab ko chong pi ka dang light up noi ka jubab ngan ai no nang ni mo sakawe ngan puli ni por ngam tip shu PRJ ai jubab no ma pi mo RJ to I sweetie long ai no mga tingan sa ai tip up noi ka jingi tip ka ba ar mo sin ni par long jungi long RJ ka ka karta mga ba rit ka ok pimut bon ong ya ka karta mo mga ibarit sang me shi ting em ka jubab chong pi ka dang lai to sakawe tati de kas kisla babe kal air nga yupui nga UP nakret to kubli shibun UP ya kani ka jubab ka jong pi ka jubab ka jong pi ka dang lai ngan ai no mga ya ka jubab ka bade nang ni mo to sakani ka we ka iparlok jungi lapha ya ka jubab alor ka tu jikin tik pemning

jubab belai kong Aisyah kadiko polong ba kasim kat PRG mangai Aisyah Aisyah kasim kat ngatai ka don chintor ka ba piprung ya ka kasim kat mo to ka jubab ko jobi dak light persang biang sakawingan puli ni polong ngati ngan ong kasim kat pitarai bashida bashida ka jubab ko jong pi ka dang light to persang biang sakani ko wei long ka jubab jong a ha ka jingkili ka ba ar ka de battery PRG sweetie ka Battery kadang light, sweetie persang biang mau jubah jumpi kadang light. Sekali message orang la David ujing tung PRG. Ladam dengan persang biang mau ngadei bahep naring sao persang biang mau bahep naring sao kajubah naga bentar kajing gentip kabar. So, kini kau yang message orang hello RJ bandang orang deka. Ipar lok jung ilisi tiba start. Coba pelat lah yo ia kajubah kabar dating anu puli esok ia kajubah kajungpi. Sa dongan puli sa kawi ka message ang nilomba ha RJ laban day umaw tarai mga ikong mem na kerdem kulay kong mem kajubab ka jong pikirang lay chopper siyang biang kapor kadang biang ngidang doon sakat san minit ta kawi ka jubab ka ni pol ong kong kong ka lay tarai ne ka kali ladam ay umpanyang kayap kamya shu shano shano nga ibaba nanartiang baba ka jubab ka jopirang light mo persang biang mo baba nanartiang sa kawi ka jubab man puli na porong ka jubab jong nga TRJ la bandeka ini ba na nalaw sa tun wilayo iya ka jubab ka baday nga nupuli siya ka jubab ka jompi di sa kawi ka ngan puli na porong sa shisin mo dia RJ ka tati ka la banday o ka jubab kamdan ilakot no katun ni tip iyi Pak Pimar benyang pi kuat ban syu pen birian ya pi ada ke blank. Sekawai ke message hani long ke syarak pi tarai. To barit mau dem ke jubab ke jong pi ke dang lat tepur syang biang mo. Di sekawai ngan puli ni polong ba. Saya sih mau RJ lah bandai ke EP mar benyang tilayo ya ke jubab ke badai. Puli sibun ikong pi mar banyak nganung puli ju kejubab ke jong pi kejubab ke jong pi ke ngalad kan sa ay kejubab kama dien ngan ay lad cuki wik parlok jongi bagiannya persyang to hai RJ manga ibet jubab ke de ke mobile kejubab ke jong pi ke dang light to persyang biang mo ibet sakani kowe ngan puli ni pola de be karai karai pi RJ ha ka basyet jur kwa syet sbo hab ay mangan di bahep na rin kasa bahep ko jubab ko jubi rang lai chopper siyang biang mo ngin niya lake ban skap siya katukot ni jirai patang ibeteng ban snokti ban ngi halor katukot jingintip kabaar kabanga ong ba nga tangan bet bat lada pim ay ba miya nga ngan yap tang ba ngam don ka shintur nga di ka e yes my dear listeners our second riddle of the day goes like this I'm always hungry if you don't feed me I will die But I do not have a mouth. What am I? So if you think you have the answer to this riddle, you can send in your answers to the number 9485102311.

Yes, my dear listeners. Well, I think it's time for me to read out these messages for our second riddle. Where Hayat asks, I'm always hungry. If you don't feed me, I will die. But I do not have a mouth. What am I? Tepalong no sam ngin ya puli no yingi ni kijuba halor katuga jingin tip kaba ar kabangala ay hagan ni kasngi kalong ba ngatangan bet but ladap him ay ba miyanga ngan yap tang ba ngam don chintur ngan dike ay ting ya puli no yingi ni kijuba jongi parlok ki jongi kibala pa hagan ni kapor lad don na pading jopi la yo ya kijuba kaba deiru to kani kawi ng message ang tharai u mambati mga mo arji ibet na laban la jande tang padang light persang biang di kapor ka dang syahi sa katukan ni minit. Di sakani way message on ka syaula ni RJ mangai badu maus lau so tun badu kajubab kajong pikirang light to persyang biang mo. To sakani ka way kelajan day pat kajubab kajong pi. To kani ka way message on batate la day ka napi mes mangai idari kemen kar kongon na mo nong tamai. Kubli jibu ni idari kemen kajubab kajong pi ka dang light. Sakawe ga jubab ngala puli ngan puli ne pol ala dei bek ka i rovi alam ha ni kenti ba ad la yo ga jubab ka ba dei ngan puli ji ga jubab ko jong pi ko blisi bon ki jing shimben ta jong pi tip sa up bit nyot ga jubab ka bangan sa ai nang ni mo ti sakawe ga message on ka dei ga ding o ngala ai ne ga jubab ko ba dei tambah ko blisi bon ki jing shimben ta jong pi sweetie ha ni kenti ka ba ar la yo ya ka ba dei bat ngalakum ai no hi ga jubab ru to to ka ni ngan chu puli pati ki message mo ku blishi bon svt ga jubab ka chong pi but ka ni ga wei long hello rj bandanga e sidora do link ka dei ka sin ka ba ning kong jong a ban ya shim ban ta han re ban chu ngap ting a dei big fan jong fm jong pi but ka jubab de la ban dei ki sin ti ku blishi bon ga jubab ka jong bi dang lai pla yo snow ga jubab ang i'm tan ka jubab ya kani ke jigit tip ka ba ar ka bang ong ba nga thangan bet bat la da phim ai ba mya nga ngan yap tang ba ngam don chun tur nga dik ege dik ding mo ka ding mo la da pika ram hina ai ka dieng ka hina ai dieng ka ding ka me be ko long ba phi ai ba mya di la da phim ai shu ka dieng pde ka yap tang ba kam don chun tur amar pi tep ka ding be hang tu ha ding to ti kubli shibun e si dora ya kani ke jubab ke jongpi but ke jishi beta ke jongpi but ho nga so to pi di big fan joga if akajwani fm jongpi tang ba da pi yo ban chim ban da kom ni so ta nat ban ye yo ban ya bi ria lang mo to kubli shibun e but nga nge kanum di ke sin ka ba khadu pin nga shim ban ta ki pon ba ki program mo sakawi message on ba la day bait ke bombeti ini ba hep na ring sao ka jubab jong pi ka lat ti playo smomentan ya ka jubab ko bangala ai ka de ka ding tingin ya pin kut no menta si pang por ya ka ni kam program ka jongi bat ngan puli sakat tu ka ni ki message ka ni ka wil ongan persang sa si sin prg ka ta tela de be u bol lat pi manga idudu mau hati riboy ka jubab ka jong pi ka dang lat ti iba red mau dem i ong ba oh kani kepor kekenti ke bementa iba rit mau diam layo iya kajubab ka badai bat ila ong baka deka ding to ku beli si bon sakani ke wega message ong baka itinar layo iya kajubab ka badai itina na umtung ila ong baka deka ding ku beli si bon etina iba rit la ong baka baji iba rit na saumer ku beli si bon tingin ya pen kut shwa kat to ya kani ke program ke jongi ngai ku beli pi wei belai shim benta kani ke program daga bas sunok ti bad sengap ya kijing rai kibabang kibab tiang

0: Hello, FM Request. Mana Ita? Rudolf. Di, ni pentam jing rai yu fi mentang sini, Rudolf.
1: Da, pentam to my love. Tuan, pentam to beli.
0: Da, fi kuat pensang so bai ni, nu ni jing rai.
1: Ya, ni tuan ayu pi benda.
0: Ku beli si bo ni.
1: Ada pi walang, ada pi kaba.
0: Da.
1: Da, dia nata ya iki bawal. Da, pula pocoy da pi walang, da pi kasungor, da udah cedam, da ya pi nares.
0: Ong be barok hidapi to nang ta

polo zo kondai sao pra san iwe not our lie iwe iwe ngi dang shwa gan ge jura gan ge janmi te ge jura jing kong adlin khonglam kapla ai ka teng jingai na la yeng kapla shim na ga thup jing ruai naki thwei.

te pronong sangap ide ting layo kone wega kruwa bong hai RJ yong so ba ai biang ya ka jingkli ngadi iba hep narangsaw tia iba hep narangsaw ka jingkli kadi kani leni ka jingmut yo breu uba domriang uba klut kli kloy ngi ong kumno lani uba perking ba ya ki ake kumong ktien pareng uba strict uba perking la si hai nga sem iki kon kikti bat ya ka kam ka jam ya kum uta ubriu ken ba hep ngi khot kum no mo khani ka wei ka kerwo barang poi ka bam don kerteng ka bong khoble pilong kum no bobo khoble shibon ya kum uta ubriu ngi khot uba dom riang tliu to khoble shibon ini perlu bong uba dom riang tliu ka ba e pi bobo kata ka jingklim ta ka jenmi tongan juba ka juba mo imat ki khot ubriu uba duka pi tarai ladam dei wat penyeng ben ngatra ini di baret te baret kuple shibon kaji persang pi ngim ji apni yang ben mon markani gadi ka kelas banya tip lang banya persang lang ki jong ubriu u ukendrau terut ne u kendrau ksar kini ka wei bam dan keteng boong ubriu ba kendrau terut ne u kendrau ksar to kom le shi bon e sakani ka wei ru bam dan ka teng bo good evening fm jong pi so tenat ban wan ka sngi ba ar na mar nga tip bon ki kenten ki bang nim ju pen don kam te ya kum uta upre te imat u dei u ba bam ja klut o u ba upre u ba bam ja klut te polo be ye sa sing kata kajing kli upre u ba dom riang ba klut kli kloy lani ba parking ngi kam ni ong kom no tu namba pia tip hiban pa yo dong ki perlo ki bang thamai ki lagi student drink ba thamai ki ko chimta ki laban pa ki juba ki chungi ko nai sao pra san iwe not our lie iwe iwe te menta ba nos poi ga message bong i dudu khar karang u riu rakot tharai ku blei si bun ya i dudu khar karang bla pha ai ko juba manga mo bon thamai babu nga ong briu ba pikir nga i deng na mautari o i deng na mautari to kublish bon ya ka jubah pu jong pi mata pat ni pas ka jura ji ko Mary but Margaret Portman pro ka jura bla ai kerteng banga ya shem ya pi kini gri akashwani fm jong pi how she spa live 100 megahertz ka por adap san khat khandai

Pendengar bagi Akashwani FM Jongpi, awasi sepatlah pun dari MHz kom jauh ah news on air app, bat kini kerwa kita poi bong ki juong ubriu urat ba lani urat mid from ba na lau so tun kubleh shibun ya ibana ni ong klut lau mo manga I maya nakla na pamti I maya yong de klut lau tu kubleh shibun I maya Hai RJ mengai kong mukhim ngati nga shu ong la ka ong mo uta ti ubriu ba akhim. The day ti persyang biang mo akhim. Tak kubelai shibun yapi I kong mukhim. Sakawai mo RJ la abande baki ju ong perthat rakyang. Oh, perthat rakyang na I kong di susengi. Batai no mapi arje nga ibahep na rangsaw. Tebahep apsi pang mo. Hello arje mengai Aisyah yaki beri ba klut kli kloy syat ong babam ja klut. Kuplai shibon yapi Aisyah. Ke janmit basik ya ibasuk yapi bubung tu ya kumuta beri ba kot usok sok knok. Oh, so knok pibabu mengai bahep marngar na umtangar Western Reboy. Kubelai pibabu nga idu Alicia maap ngalapoi slim nganjubab duki mangkaryang long neem penailem un nombor jonga. Ya ikong disusngi nga idu Alicia na maulai ti ilada ikong disusngi isngap mentang ngancu ail ke ai mentang namara bon bam ke por udi pra kendai nyau sau kendai ar iwei iwei hendriu lai yo em sasi sin nyau ma be ha pra kendai nyau sau kendai ar iwei iwei hendriu lai to hoble shibon e nang ta Sashi sen ma babu imat kiong ubriu babitar shlapi tarai. Lakot adluki mga ikong deng rani yong ngasutrai laka trai sar. Tako bila ikong deng rani kajing trai kajong pi babi yong udew tau adluki. Tepalok kapol kelayat nita ladap san lai polai sashi sen pengkan mawai pi kajing keli kajimut. Yo breu ba dom riang atluki treng treng obat ba oba perking ngaki kam ki jam haying asem ngi khot kum no bila ban pai ki juba pi jong pi show ni number kan dai sau pras anyway not arlai way way but ke jing rai blar wai menta pi nyi sngap jong I hamar babyang karuki kabakren chapang kashnong maulai

atangan ong day ba lau lau jing mot ladam day sa ay nama pika bila shibon ya I M. Siliang RJ Soba ay biang gajing kali jong pi Sweetie Su Chiang ap mo Sweetie Su Chiang laban day brew uba bit shirai pi mga ibana na po WKH ko bila shibon. Hello sir ga jarmit baso bakman ye pi mga ikong iye na malki kijiong Iriang Tarai Iriang Kuplai Shibon Ya ikong I Na Malki RJ Soba Aibiang Gajingkali Na Iswiti Suciang Ngan Terai Sashisen Sar Dai Ingkong Selang Mat Terai Mengai Kong Deng Rani Kedi Ne Kam Deiru Iyong Ngasu Persyang Kuplai Shibon Ya ikong Deng Rani Namar Bu Kulit Klik Bit Dei Day na marbo ubam so menken palat pi tarai mga ide iba hep na rangsaw to kubli shibon ya iba hep na rangsaw kapwa kadang doni banyak shimta yi Sweetie Su Chiang padi paro ubrang sengap kajing keli kiri kata yi ubre uba domriang uba kulut kli uba kloy ban domriang ani so ma taman batai ru kumita ujad bre yung ikot kumno lani uba perking ikikam ki jam hai eru tinggi juga kot kumno ya uta o pre mo ti ke ji pila on pa ke juba pe jong pi jong kandai sao prasa ni we not our lie I we we ke ji ra jong h prita walang na ke ji ra ke ting kutiu terkang

30 ladap san saupon riwan pulino niki kerbo pong bubukan kiong mangkaryang mga ibaret na saumer shiteng lapha ya katuk jubab hay arji mga ikong mokhem nga parsang biang mo arji nga tung on low low kuble shiboni pi ikong mokhem nangtakani ka way pad kuble ngan jubab ngan jubab di sniu jing long mangkaryang pisoba oh ja no kidak te ngam tip idu alisha bipa itu ka jubab te namar baka jurong plak kamese ka jong pite kam nilai kani gwe bong ki ong ubri uba lep lep na i ba deng ko ble jibon ye pi i ba deng ka jubab nga trai de e riang na i ba hep ko ble jibon ki ji ong ubri tiu rakot na i ba na lau so tun dei uba buat pi nga trai mga i I bahep narang sao sa jisin pilapa ay ito kaling persyang kajong pi kublay shibon perlok sa nang takani kaway pe kaway pat kajubab ong arji sa ito na mapi mo ngam tip re kajubab na iswiti to kublay shibon ya iswiti ta sa jisin nga jingkali kadi katahi ya ubri ubudom riang uba kulut kulut kli siya papalat ngiju kot kumno namba pilaban jubab ni kandai sao prasan iwe not arla iwe iwe kajing rajubab ten weld kar kabla ay kerteng unong kandong.

ni do ko bor jin dia wan chpi na ka kashmini shillong ka shillong civil hospital ko wat darim we khian we khnia ba ha gi ni gi sngi gi do wan do pen he no e ka khnang wo yo ye yarab I bra biang we wo yo e gi thau thia gi bo bon ye gi bu ko jot wo chitam hey ipen tip wa de yo nen gi sngi u minister ka chnat icha ikhia u wailat mi ki shilla do ngu wa karat cross de manjur ko wo e gi thau yong ki nevanta ini ipen he ya ka hospital Do ongle wa ka sarkar dep ko open kre ya ka digital project report DPR we hadin do plet pe ba wan ya kitandang o minister de manjur u wa ini pen he man ko ko em kam bha knang wo pun na ye khia we khnia yong ka hospital we open bha ye e chakri we wo is ye sumar i wo biang ne vanta u pe ba yong ka shalong wa ki tha wa ma chen ka national testing agency nta da rai ko open dam ya ka examen nit NET, UG, arja raponru ko depan man ha ka letrik uni upnai nevanta wo yo upsia ai pure hakikam doktor kat kam itho ha ka social media ke nta da pentip ko wa ya ka nikarai da chim nevanta imanto yong ki khana pure we open ne e chnia ha ko kompana ya ka examen ha kari ke agency da ongko wa ka sarkar da rai ko wo iti yakni ka kam cha ka central bureau of investigation cbi nevanta wo le ye takid iwo bnya hatlor ikan no wa da m ipen light pe ba ya ki question paper u minister ka chnat petroleum wa ka natural gas u hardip singh puri ne singi da ongu wa kari india da punku ko ye pen mi ya ka lpg hapo kari ne Wapen mi kamwa lehun ru hajar ton ha kashisngi cha kasan hoso hajar ton hanna haperdi wa em iyeki iwa jia ha West Asia. U minister da ong u yei ni hai por wa iu yei kalam ha kialang yong ka annual business summit ar jar apon ru ha nongba Delhi. Da ong le kat wabun ki ri damat ki yei kudor iwa jor wa iduna ki umpenyang ha kini ki benai ki beradam kiri India wan nang ye ko wapen ne yei dor iwa biang ya upaid ba. Do ong le wa kari da bo vanta bha ko kam wan ru phao sngi ne vanta ki umpniang ki wam em upen khoj kam jo le ya ka LNG we so pasan sngi ne vanta ka LPG ko wa panti kana wam em iduna ha ki maa ki manta. Ki chipa ya da da yo akem ki phra ngot ki le no kanthop ya ar ngot ki nong ya lam waha khmat do yong ka kunhon le no na Manipur kat kam yong ki he officer ne ka sngi. Ya kini ki prangut da kemna ki district upher upher kentup na Chura Chandpur, Imphal West, Kakching, wak Imphal East, da yok ki le ukem bon tali ki tiar siat ki wahe wagi kuli, da ilang wagi kuat kisla ki wapenyu ye saki wakini to ki le no.